Sait taman ak tay go shoko na mage ngama chege saw. Onge sa? Komuktoende nyon Jehovah, laitoriat pa benga ineta abjizo. Omocha we gongongoy, omalosun, omaturudin. Ripset agen chomye na gairibe, kongeten kukoyo imen emet, agungu na gawegat kemet. Kakitou sa sita gen mwa Jehovah giletep kubotich, kagwech emet, kumache gen mwa gongoy. Kowe kinge turuna teta kalosuni. Kungoi Jehovah mune tetutik ketinye chekororon akoba echek. Nange mwa kungoi Jehovah ninyon amun koi bonganwech kutukuk chekororon en betutab raini, betutab kumut kasi. Ela kakitechak alak kubunote Jehovah kegerungung. Kiptayande nyon kimokini nga kemoche kegerin papa. Matimetech ako ikushekong na meche unyon na matayin at kai tugul kwanda nyon. Indoi sewech akilatwech. Buata Jehovah kote betun niton ela katechak alak kubunote kegerungung. Kwanda nyo koso chikibruto ini kibunote karishek yegi aiweri gabi gene unegu. Chibunote ndege ishek, kibunote melishek, poda boda ishek. Kwanda nyo nindo ishe china gileti kwanda nyo nagiribi cheng. Ngota gitu che ingoro tiku, ngota ngmalaiga isheku. Jehovah ninyo ni buka ishe chino kutintrebai konje konye gaburi. Agi gergo ngachali ishek ya kago yon meto ikisukori mesto. Nogie isheye ngay neta abchezo. Kaginga ngorotika abchezo chetinye gimnotet. Korotika abchezo chetinye mamlaka. Kainga ngorotik ab cheiso gele baba baunishen, ya chemnya chen kiptayande nyon. Ndoise wecha gile tuweche ntukuk tukul, kimokchini kage moche gegerin, kimoche gegeru ungung Jehovah. Perur gosto ikyo, ya mando sanga kibuone go, perur mashabik weoba ninyon, perur management pata HFM, perur chama achak lano, perur CEO, perur kwanda nyon directors, tukula kibaitini kibaise tukul kibagenge. Koso chite tutik kitesta embe tunitan, hale baba ndoise wecha kwa igike tishe tap ta HFM, Ngwekinye nendoe kwanda nyon, paunishe na giachem nya chen. Kimokchini ngewe Jehovah, agimoche gegerin. Mamigi na uya mamigi nete menen. Na napaka gegeta ingungen, tukuk tukul siya iguwe magengu. Amunga sa, onin, enganeta kwanda. Nabawirit, ang nabato amnumirye netelil. Cheiso, Kristo, negiptaya andi nyon. Amen, amen, amen, amen, amen.

0: Alright, kon hang iyote oret tenat na kan good missing. Ah tinget ken igeren bitu tabrani crimes chego go testai chego go bukino shek chego go ishero to go changa bisa tugul ko 251 ago nitago boru go le korom good missing down in never nerve doctor quick at 10. Ah pi chonti ne kabisa magete ritane go gya chego ishero to chonyo ne na chita go torin go mache ne modli do no go ko cases 15
1: yere na go logo yubana brusya de jigimen kabisa
0: kenyo go ra cases koron tinget bobi chega chega chema ginagele toskali asko torchi toko sokol peak chenyo no go chori na go torin marirene kabisa matinge go tu chege tinyo go gese shike si shek si sit domestic which amboga go gese sheglo kang violence chori kora go boy sen tu disagreement tu chego terchin big chega mat ke benen tu organs organs go tu ke boga monu temborto ko agenge cases tugul ko kono magagenge tinget igere le talking game meetup kenya ko gingalalo inakchi ko gabit ngale chugo ba manda bano olenjo ngoma nai serikali le teto ko tatungo bi ko good disorderly emit mego mi order
1: no mi order
0: male gige ko gi mi order tinget ne gige magele kagile ko gile ke magele magiye ni ko magiye for example go igere kami man pon waga bore chebo ko esho mother tools because kaba manik parak imagine baruti ko go monke go geroret ko mesiro tumi go chira bishe ni me wenti go me go chira bishe ingele kidogo ko bele ne ngari
1: ko bele ko bele
0: ingele kidogo go umisanin tago mio diamet
1: ba tago mio diamet ba bana bruce yere le mi teme ta trusk ago ingele bana bruce ka be ngale ju tago misango ka satana ka tinge 2027 ne magata sub ko jigil seragale ngo bi juke gure gunus bana bruce gunus ko jita no nya ka ne lakini si yes kaliya bi ju kaliya bi ju ma to bana bruce ko be tik ke ko po to ingele le ma mio diamet ab kenya imani mi ta kenya bana bruce ngabi ka sita ka gulen eh mo gombea ne jigimi ta uganda eh mo gombea ne jigimi ta tanzania lakini si matike gomberan gagi matime juta bana brus lagni tomi ga singu dagelo gugu meya bi agala mu bu minga laga bana ga bore tom ge gas pemi tapta sanya ge lagelo suju golya anan goi matime ga lak kitan sanya gi toke bengala ga dogo lan ga gol mite meta kenya e meta kenya mangi tinya ga tiang netet kinya ngala ga demokrasia na to ne mite barak kitinya ga tiang netet chi ga tur go much ko ngala kitinya ga kirwo gi shik kitinya gi bagen ga ishik chi tonon jin independent institutions kitinya gi bagen ga dem police ne suppose ko maintain law and order kitinye kibagenge ishek chibago kirwogi che suppose ko goibugine gure justice lenu mago meje bi ko te balainata kago meje bi bana bruce ko bua agungufu mago meje ji ko to ko sub sharia kinge jobe sharia bana bruce ne len gibar chi gana men ko mu gagle su ko tere na giya ta lenu bi su ji gere mago ibe jita yiri jita ko taktoge mu ne ji tran ko ngam sa ko le makosa anam awa abeloret kiri jita ko le inge jita ko le makosa anam abut duge tap jito ajor mali kibabi ne gi ga ge ga ko testa bana brus ogi no tan ko gi mi kabasa ongile ni re ngale bana brus ko mele ni le tuku ki mi tuku chugo tau gi ne ko ta ge ngale je ge gure na generation ne gure gen c agole ji tan gure gen c ane kuma ma je ge bayuwa am jo bay ko bo tu chugo ne ge ane gi tuku de shego ngol yo ne len a leaderless kole a tribeless kole ain kola patless lakini bana bruce kwa gige ngale jutul jugele matoko megan sense in kitane gure gnc amuga ngile ni lenguna leaders kangai maandamano ngibe brekete jin kuma atira ora en gnc chuka igara kiba kusisiyo taban irongunwa kama ngune bika lage jige gure guns nganda gumo yaguna to bana bruce tukika kuma ngime tap kenya ogoromito akosopusi sipkete men mapem kier ngalion ne bin ne biju kitore la jito ngite jito en families ko barang la gap crime igere jito gujut banget agotil abep jebio seni anango nge jebio seto gujut banget ago ebo yot tuku kiji jam mangaso gutu meseng enga sarwe ke batain abo ati banam bruce ale suppose kutike constitution malejo ke rebatan ba ke we ke kibat ke lenen ge ay gutko kitawne ngale ju sugul ko kya mona lejin kya proposition ndagi baton ngale ji bangale education ke weg yun ipkitesi a common unit in school ishek tukul kongete primary ago university kinde a common course unit negure sense of humor amugwa na bruce inge ni le ke tarasapeta mjita sinye kwa mejita umili le tagi wegu kusop asetu kwa tastapa isho nchi ya kaka mejita kwa siyabitu kukwenda na kukwenda so kumeje sep kineti kosich atepet bana bruce from the onset
0: line direction negibe
1: itu kumuaji bana bruce soko beta gona nafas itu kumuaji kule jina ina professor flana jorwana nyo ngingalali twang wiya kule jo ingen rane ki ingen le ole nyaje get bana bruce chamnyo ti jagat ki jamisingi ongai e jam lagu na bagaji ko me mo jini me yo jam min gasan gale no taru ma yi gen ko masin ko gi su ko jam na gane the same way anana nya a gi min gale gab jam ni la no gi le jina professor ini kale tre drane en bitu jeju ko le jinji ta jam min ko tap katin to a to samme wa ma gele gi ta gi ko ya ga besa ko tre ta mu kale human beings are bound to weaknesses. Ana go tagni ana ganye bana bruske tinye jari na toshi.
0: Igere tinga tinguni ni mwago non ko chita go ko gele cheptange le njia meten. Sa go le kibe go ganye gai machi meten. Ke le agne gichana ya to meten. Ko le bas kai si na situni igere.
1: Ko le situni igere.
0: Situni taben.
1: Iga se gini
0: gi. Sa nut ko lo ebek. So ko go ita next ten yani ne ngo cha mo chita chita age match ke meta because ko ager ni go le mago miss ten se leta ge bendi oxygen ko gi ne go bwa ni ni go ko gi meta go go paris
1: yes
0: so igere le go ge to ki ge tinget missing and what le so shape ko ki no ge ra ne go ga am ge boishin ne ani ge boishin order sine
1: yes order
0: cho ga ma ge le ngot ke mi ge mas chita ge mas ko ke mi ge le ge mo chita ge mo ago kyo ge ra ne angandan ki wiche chang tinget ko gi ma cho go mo e ko ngala le ngole matyangi ko gin ki ai tugun chema chechang chegalian ko gin ko magi matyangi ne gamwa mo gi sire ago nyo ba ne go sibora tne chon kapne sigara tne banguni nyo ru gi chana e ga bisa tinget en yu ga gero re to go mi police station lakini mo gi shugul ga mo na to skwa bisa potech ko rala ne en ga le ga police because nyo ru na bi che ai tugu che mo nyo lu ge yo e
1: ama
0: gi singar ko ga ta chulu banga tuti
1: e ga ma ja mo gi ta ga ne magati gu ye gara kiti nyo activist ngi meta Kenya chemagati yu jiraile activist ndaga sekile katasta agenyu koitu nyu kutetani jita namara ko gara gire pigala ka guin kagena ka gai mujet abo tinga satana kya reporter for the last like almost 10 years bana Bruce
0: yes
1: o gijam ke bendi limbo che songo jwa ke barbi lakini ko nyi nyi gurel talietan sergale keje ngas chile sosiek bandits keje koitu activist betu nota ko la gabar chita ni nosen ko la gabar ko testa bandits chuga ko sinye ko se jungu ko langa mi ngo ami de chita ni tete ono ya ga e git flan nenga ba buati inge kapwa tu tien mane ke melenga ba ko gibi kala la nenga ba ko ne ko le to sak te bisu chuga jenga ko tin dori ga ko ra ge le katasta ge ago the activist charge me thank you good and I'm going to mumba na Bruce ko politically instigated because ko yera ini ko barin la kwana ko tum jaset ko jam gira activist je jangu bwanu kapsa ko mumge ago nere exam ago ma ko le kimeje in kimeje ko bete manet ana magiro ngwande to ma ngure chol wande to ma bwa ko tok lagini ko testa tu ko testa testa ngeme pa na Bruce ko ingi la kabit kana jet police ago tak jake ko la go ga bi police ko binadamu ko waje tindoy ko takija ko bodu tanale ni kero ngi nyor wangu na amwa ge veri kap ko bel duget ab jito muta ko ne ge no mitesel kunini ko enjoy ni agi ginyu ko bodu get ab jito jagire olenge jito ga are batan ga alia amum jige ako sisige so mi de tuku kata jigoro men ke metap ke ngaba na Bruce awanga mwa emano ko suppose ko nambuan tuku ke jang lagino ko mu lasma ko mite ki na chiki na chiki na jang tuku ke jang ko goro mi ata kabesa
0: emu ko ra ngat ke jang ko chat ne ba 2010 jinget ne ki wal tuku chacha ngamun ni ger ko ngeta ngyo ngat ne ba 2010 ke nyoru ma jita ne gere ko ya che lesos na tet lagini mamu age bolis inyoru gi cha na ek che bire bolis kabesa got ko tie che ngwa nyo ne tie kundugit agaro ndagi to gi ne ga gita ki ne lenti ni magosa bolis
1: ni lenti da magosa
0: so mara ko ngat chet ko ra ne
1: ki ko ter kabesa
0: yes lo bati ka serta te go shake ya batele ba sido te go shaka na and 4 minutes kitoge community to get shegla uchego gigo chibike tom gago sikigi and so korane go friday aga gigo 100,000 ni ti nego setete go krima chitego tenga serene go go to misira bisha kete again kogigo ni 100,000 nonga gisirgele mapati inyoru rabisha gene mbesa tagi to get liga chishego in agi relaxen and 4 minutes kitoche meet the time star 274 tildega tit kogigo ni nafas ne gararan ichi soko star 274 tutunsoko tilde gatiteni nguni na wataka kumwa unke lenchi mi tena fast no talk
1: yes
0: nebo inyor chige 100,000 ta ingele to mka inyoru gi en petut agetul yegi tutusoko nita kwa na fast negararan agari chitari gure nchon chon langat kagitiker ten sang chon langat ki inyoru en shio nebo shila
1: yes
0: aginyoru en shio nadarobo chosim kwa agari kora chitari gure en Marilyn Robb. Marilyn Robb kikenyoru en show nebo Fanso. Akagere chito nekikuren kikuren Nathan. Nathan Cheruiyot. Nathan Cheruiyot kakiiste en akinye kikenyoru en show noton nenyon asubuhi. Kakimwaun kelenchi nafas nemiten yu ko nebo 100,000 chebo kibatinik. 100,000 chebo kibatinik.
1: Ako nito kekone nafas.
0: Tutun soko. Tilde katit kokebiri *274#
1: *274#
0: Ako tiketishek oeng. Chiki jo nitile tiketishek oeng. Kwa genge en big lo chekanyorchige 100,000 kobangange. Nginyoru masene bo congratulation. Inyoru rabishek en Mpesa direct. *274#
1: Yes, *274#
0: *274
1: Yes, ki Mpesa tabrano geju tu soko engore natu nangara rambana Bruce.
0: Ogere akata chelangat. Akata chelangat kogista nengung. Ogere Barnabas ngeno kogista giri nyoru gi. Ogere chita nengugurin. Yes, kuguren choice. Choice korrid kogista agene. Nafas not nebo soko. Gochi ne tom kaigo nyoru gi en soko. Goti nye chance ne magerga akchi agen. *274#
1: *274#
0: Agi itil gicho tiga tishako yeng. Tiga tishako yeng gicho gen taigo washek tu tigin. Kiena gile ngone nyoru chinge 100,000. Kobangange *274#
1: Yes, *274#
0: *274# ki wek seyi. And 4 minutes. Gwete nga at nebo not nebo 702. Kututo mi itil gicho ina ilega aga gerten sang. Tiga tishako yeng. Iya gen gen bicho nyoru 100,000. Chebongo nenge.
1: Yes.
0: And take set up court.

0: Alright, tagigo shake CC tagaba tayl wa studio gatsiet kuna wadra watach fambe tu get up. Kwanji gatsiye nende gwa nmisi gana borudi ya chine gema ichu tusoko na mjini wa nsige muaun. Keith Naisibu, ene machan.
1: Yes, ago ingile gimuaun bana Bruce ng saita katul gile gimi. Thank you chumye gap kuista jati ya terter. Gimi tagora online en www.touchfam.co.ke.
0: Yes.
1: Wakura gile gimi tagibe britanatan ba Facebook.
0: touchfm.co.ke mi Bruce kabisa yonagine en Facebook non kege rotinye 12,000 ni 12k followers osi bibi kwan bo indi 1k following agora post and 95 ko ne page it ne nin ne yu no no na kagisit Bruce peta gire ko abure nge charet kule lagini no ninko cho nigere tukul cho mi yon ku fake account tese tae ku ngol ngole bi gaburi ye tap kole nji na ku texte ni ne messenger ku yogu namba ishek chombo in chombo ogere mi wer tanaka lugu ko yoki namba it nebo Airtel mo nye namba nebo Airtel so page it ne nin kuno atinye 12,000 followers en yon isip kitio no ni toge agi like and subiti no igini se tae nga sara tukul tese kora I like nebo touch fam following nebo touch fam to .co.ke not about Facebook
1: are you supporting jija no
0: mane again we chitu ko logo tinye ngo gere ne ko namba anget amonde bija ngo ko le tinge ta so
1: yi mane ngo na ko mami te jato ko
0: yes
1: yo le jito ngi miji gero inyo ko Nairobi ni gitu ya ga ke nyo ga ga na ge njai ni ni ge ko jai ngo bi chi gitin gitin ga psa ki jano so yi tinyo agi ke le ji bi kim te ji wono ko jai agi we ko limba ga ke am logo ko me ta ko mi abu ngo ber ber jito ko le jana ne ko atinge ta so yi ne gitu sta ire ta ki ta sta ile ji iblan bechwe no ga bsan ge mone
0: iman
1: isi bi yeshi mapema agiri ji jigo ko imina le mugu mi sege nam de sage ko
0: malo malo ge nam dai sage
1: ge nam dai sage ko ma to garar ni
0: yes mo ka ma chege bet ka sarta ka ma chege bet chen bo bet tuta brani ago into chen bo bet tuta brani ge tinyo ki chok ara wek taman agang man ke bale we ni shet no ne bo a 2027 ago ya narai chuta man managang man gora ko te ni ga mongne et priye tap ko le jin ko le 20% ko na mutami ni ne boeng lagini tinget mi kot mi sin ko ya mi te kiyo giyo mis ke lo ye ye ga ke nyoru kin ko barchinge kando na tet ago ti preston ni no talk e ke talking get 2027 ko tinge at committee ko yo mi sutik te gi yo mi speak chok chebo buri tap kolenchin ago ten chugi gi sungo ga not county forum se ko ga magele nge ba pomet ko tu chemo gati nembo met ko chum ya ba gari chogo icho chuge ba wasingi shi ucho chuge ba nandi ko chu che gi gonu gere ki gonu biga be met ago yo mi skorati mit ne ba presa ne gi ga mwago le isul doen kitinye gi chok ne gi e pacha tagenge tinge at ne gi mache ge gara tinguni ne ba 2027 ko ba ten mwangu wale pacha tini ba 2026-2027 ngwete chani wargume kote setagi koka lal campaign kabisa chaba nomination
1: koka name ngwini kabisa
0: kwa hivyo wate ile nomination nebo chama it nebo UDA nebo ishe ni president ni kiyo enara ya tabangwan aku chama ishe chuni kwa tungul so kongete chani wari ongano le kage ba keto kike lewe ni ishe nge enara ya tabsi seed nigiti nebo chike gerbe tuta brani tingiat kima ge matul gele nehe neyo achoko ya igot missing president nehe neyo achoko ya igot kondo ichugi kiko achina fast pinche ki inyo position muriye tab kolenchin eche kuyo achoko tegel boyshit no talk and above and up time meeting pss meeting css tegi go china vas meeting go ndo ichugi gilewen kitnyo got ko macho the leader no talk nebo a senate no talk go aron cheruyot akafa na tegi gilewen meeting mbs meeting women rep ago chi tul ko tinye boyshit ni negara na yoy
1: yes
0: ne go mi sing na gaya go ndo ichu tul ana bi tul tinye na vas e muri tap ko lenji kitnye ceos kitnye mds
1: kitnye director
0: tegi go china vas ago tinye pachet na nywa ne nega go yego bit ko ger ko le oye ogo tinge nge mi arawe chulinda tama na gangwan kuka file no got piga buri tap kolenchin position nik chat chobo banda tai
1: ngile ngi maguda to bana plus ko yena ne mane bitu tabrani ko mingalio ni gibaishe president na ton ne giga mwa kole ne baga aitu kole mosoru lagini bana plus ko ngibaishe ngalio na tagile ne baga aitu mosoru ko literally gimu mwa president kole lazima ko gine nebu kiti ot misinga do kiti tete tete tete gai mo jiro ro bitu tabrani chobo ta chairman chobo para status directors enkuinu ta bi kya jeter ter ko mesen bana plus ne anga na le mbri tap kala injini bitu tabrani ko map wati kut komite ka be pertane tos kele mara tom go shigong president anan tom magaya gi gi bri kya jeter chini ko barabar o sekya yere nga ko sul doye kut mesen mbs na yere kut mesen mba tap ko ngan te ngan tu kana go mp na ngat kut yeme kut mesen go blamet ko bun national government kuna ta kut mesen ko agenge ngai mesu tukya te ba president kando kut mesen bana plus chati ga kitnye enki ngonyo le chaja ja kut mesen ga nyalo kana mu president ko gerchi ko ger go le paisyon ni chati ba banda ta chati go gib ko ba ke be bri kya jeter chin chenga sarta ga tukul bana plus ko ga sikki prainda those expectations bana Bruce kama ngune kut misini gitinda bi meso gutinga na gaba ishonik ingulimbo ko tinne kibaga ko toski mwaman ingile porjeta kwalenjini ko kabarunet nebo bororiosiek chun alak eng ngalekab yaetab boisionik chebo bandab tai. Nga kemwa ngibana Bruce kole chito maraman tom kokerchigei eng konda kimni. Lakini ngemwa nguno kele kakitech ngalekab oret, kakiyai ngalekab stimet, kakiyai tukuk cheterter chebo ngalekab last mile connectivity, tekset noto nebo tukuk cheterterchin kot mising cheboto ko damisiek. Kocho ko ingele choto ko chebo national government, tabanutab igere kot mising serikalit noto nebo county eng olin bo kebeberwek chebo gaa. Ako mwa nito bwana Bruce kele tos une kot mising akoi ngiguni eng kebeberwek choto chekibunu kot mising yaetab boisionik choto chebo bandab tai bwana Bruce. Mito kaimisutik choto chekitoku kimni kele kikimeche keborchigei keker kele kakisuldae. Kingololi rani bwana Bruce ko ngengalali rani ko konyo enge regime noto nebo president Dr. William Samoei Ruto ngalekab minset anan kolset noto nebo kawek nekere ile kokikimit kebeberta anan konyor kebeberwek choto cheterter kot mising eng kebeberta noto nebo Rift Valley komuch komin kokol anan kokol komin biik chaik komin biik kawek sorry ak ikere kora ile kamin biik kawek akonyorchigei kora eng beit noto nemite barak kito noto nekere kot mising betutab rani kot mising Baran Bruce kele expectations choto chekikimong kot mising eng kandoinatet noto nemitei ak arawechu taman ak angwan choto chekakimwa kele linda asikobit ketokchigei lewenishet kokertoi ano biikab emet kot mising kole mitei bwana Bruce tos kimwa kele completely mami kiy nekakeyoiwechi tos kimwa kot mising biikab emet kole makere tukuk chotok chekakwai serikali une kot mising toketab pororietab Kalenjin ngalekab maendeleo akot eng pororiosiek chun alak bwana Bruce
0: yes noto nekemwoe kele tos kofilen biik boisionik choto chebo bandab tai mitei biik chekakeker ku PS Dr. Paul Kipronorono ikose anan ko sungukonoti koiker komitei Kericho en amut ako kolumta boisionik komiten ak CS noto nebo kabatishet noto ko Mutai Kakwi ko kakolumta boisionik cheterter tos une kakofilen biik boisionik chebo biik chekikikochi nafas en borietab Kalenjin
1: ngile nyiko itumide nebo chaik ko suppose imite kebeberenda amu okiboibochin betutab chaik
0: yes boibochin betutab chaik ko tinget kokimwoe kelelen bichu kokikochi nafas kokoboisie nafas nenywan anan kaibur akichek sikekere kityo kinyoli president one kokikochi nafas nebo koyai boisionik chotok chebo bandab tai kimache sibit ketachin chitugul en uitugul olemiten kelen karibu asiketestai en koronetab rani ak tetutiet nekakikonin eger kele tos kimiano bororie tos ngebendi ot lewenishet nebo 2027 ko tos boiboi biikab bororietab Kalenjin en boisionik choto chebo bandab tai lakini komakitestai tinget ko chutun soko chi nekosech nguni nafas nebo soko ko noto nekaran kot mising kakikochi kityo biik somok stok choto chebo 100,000 stok chebo 100,000 ko biik somok ako chi neitile tiketishek somok itinye chance nekararan
1: yes.
0: Nito ko chepchepindo nemiten barak en 3 minutes ko biik somok ako tiketishek somok ngoite tekeat nebo 20 kotom itil tiketit kekerten sang star 274 ako tingile tom kainyoru kien soko kwemache kekonin 100,000 itaunen mungaret nekiribwat koikei mungaret aketul nemokyinigei
1: yes.
0: Chutun soko til tiketit kokebir
1: star 274
0: chutun soko til tiketit asisikyi
2: Kongoi kabisa mungu kuno kaweche kuno mungu kuno anangane ayara angeti ndiye komwa ki nebo komonut ndiye dikitinye komongu ni sira kabisa yenge nya kwanza kabisa ni wakati ndi tege ngane ga kondu farana ubo to anangane ni ngo wena kuru ako mogile lenge le ya president no agire le bane kabisa ne komi kino kwate bino no le yi ne ne ocho ko kan kondu uchine kwa yeni Ginda itu ke canggih aku kan expectation dia canggih juga nak kurang dan nak murni ni mungkin kamu mahu sini nak joran ni kau ni canggih. Agi ini lepas ni allah tu mana kata saya kami itu ni nak ni mungkin macam ni. Amu ni nampak ini ni. Nampak orang kalau kau orang asal ni kau ini cakap saya amu orang ni kan berus kata ni orang ni gigi ni ni yang kurang ni kata saya ini ni yang tuh ini ni. Itu ni bawa mahu sini kebas urur. Itu ni bawa pumbu kebas urur. Ko ni gero ano yirlo ni en 2023 ni ngale ra ba mbare ni kim ken yo te no ri o to ko kwe bo si no mi su de yo ne o ko sa ko kwe gi ni to ye yule ta ke che ale ga title ni ko guro ni ko mu ti no ni ko ko ngete en gwa ra mu ko tun bi ko title ala la ni ni bare gero ko o yi ni ki go to title ni je bi bo en ti ko tu ni ti ni ke se mai ye ye no ye no ni te Nata niki tewe nga mungu wa tebu ni ipichu kuhu CS chua na CEO sanango kwa hivyo nisi CS kuriri na iwe kwenye kukwaita title law ingu kukwaita chichu awa ili kuhipe tena kuru niwe kwa hivyo kuhipe tena para eni chuchu wa kiko ito kila hivyo nguro nawa chene kimo ya bigi ili kini norele ngi kwa na kuru ni kwe ndi ya munu kukwaita imba eni kine nisi imba eni chukikone charamu ya nguro ni kini ya manyo kaya ine kukuhi stokatla kani ya mwaki kwa hivyo kine title tisi kwa hivyo kwa hivyo amun wa yigir nanga tin ba woro ni yanga da angut ko ci sergali ni ko ci dil sergali tin guro ko manyo ge sere to si ko mi te duka ta to ni ti to ya ya ya ju ni ale ga o do te bi ore te agi agi go yi ni nanga ti ko mi ni si ko ba ma na nya na le ga tu mu ki o ngo mi te ji si ko mi na ni te bi si mu ko ro ri ka sa mo gi re si mu ka sa en guro tang ku ke mo gi re ya tete na gemu aye na gele sa ke tinda ya ko ma ola ra ta sanwa ya ke ga ni ko ke ba ngale ga bi impact ko ki wa ba ngale ga patul participation ko 2020 ne ni ke tu ngo ba is kara ngi den 2024 2025 ku tu ngi ji ora ni ko ndu ji to ke ka ga sai ko ro ngai siasa ko na ngo ba siasa ko na ngo ba ga se ni ngo ra ko ti ngale ga pi asro no wa wa ga si ta si ba to i mo cho lo mi ga ve ko ga mo le bi ga uro ni none ko ge maye ni ngawe ko ge na ngwe ne gororo ko ko ofi se ji tane ori wage le ko seri ko waro ki ko ndi ge si ko wa so na kata sa ni kyo ge ko ba gori ki stange a wo briti weri ko pare choso choso poe a ma no cho muwa kata sa na ko tane bai asi ge asiri ge asi ge mi ngawe cho mu ni bare yir ti asiri che ki uro ni ko bare nya a ma di ga ma u cho na nam bai 0100 182888
0: Ako kibu wani? Kwa ngoi mfungu. Nathan, hile libanga. Nathan,
1: arabu rudish.
3: Tamge, itinge, tafsui. Watu wana Bruce Pitt. Ili Bruce Pitt, watu wana dat nanyin kapisa. Chargo wana nanyin. Wana mun boyot.
0: Atai boyot.
3: So, Bruce Pitt. Ngoi, ya bai bai bai bai bai boy. Kapisa. Asi mwa wanga ineta. No di bu mu ta ti obro se di oge ne ni te mu ri ta ngi bu re ne ai no ta u gi mo ko tu ni ro tu to ti mu a sa nda a Roosevelt ka ayo go ne ge ge ke li ke le e ga nda na te ga ko do ti ni ti ni ma en te le o ti respect ni ne a ku na en ku ni e be tu je chu ta ga len ta a ro ta ma na ga ga chu ta ga len ta i ne gi ne to ki mu a chi ko ta go ya yue koro mu re ju ko go go nu te bu ti na ga ran ka bosa No, I just did a wake up call to our leader. No, we go and get that. That was another one. Go and do it. Check it in. Or I don't know. Go and PS room. Go and get a lot. Go tell the jingle factory tap. Guy did me. Never hear the number one. Go and go give your own certificate. Any room. Any room. Go and go and complain to a director. Too much a director. No. Go and any room. In the Muga corner. Go and any room. Much about election. Then why go and go is the babu. He get till wet money. Ibu bayi ke, nampi ya beli ebi, elem kerbauan. Ini nampai engke, empat itu ni cegi itu macet. Nampai engke, engke ni gigi macet temi. Elegan liang, tapi itu cuma guna niura, elit gomroh no, ongesi. Aku bukan aku guna cai engkau rasa sedling cegi bangal lekap cai. Ibu misalnya engkau rasa kat 10,000, cegi kau ni yang guna. Cuma cegi elem biasa, kan jenis kau beli elbanga ada pungur. Kau ni kat cegi kau mai lebuk guna. Aku ni cegi elitu. Kamu cakap mana busbet? Pia sini, kwa nende nga kwa tuwa kpaisi yenea ya kapesa kwa higere kwa mita na machuru pilita kwa aro njiru yos higere kwa kwa kpaisi yenea kwa aran eno na mbago rito hile kwa ndo kwa mita kwa tuwa pia skakwe hile kwa ndo kwa ujuta mungesi miya njito sawa meno mocho wa sawa meni rio kapesa maa kwa mkwa ngetea mchumbe na mungu aro njiru yos haku breste ya nebaye meta af Kenya nga afisipi ya kwa kwa singa le kwa se reire kios kiri mocho mguni tabu kapesa na mita mdo mpil nentake solve ni Kuwara kuhuko, kuta abutab IDBs, kubitinge chemi tenga abisi, atume abisi chemi tenga dogor, kita chemi gorba nyak, kita chemi tare, kita chemi ulimbo ulenguruwa ni lugha na saram. President, ndeve totole ni vitu, kumwa kuhuko. Number two, na lega bora, ulipwe ulenguruwa ni kipaki, kera ulimbo mauche, pathetic kabisa. Please, rais, tarete contracta ni wakili gogi kwa chora ni onko nyo ground mato onko mitengi chogene waani onko nyo ground kumuko togee kwa hiki ndabi mpokuwe yu chora ni kesa btozi kakita kwa kwa nami kwa mandabi kwa unimbo mauche kwa kwa ule kwa kwa nyako mbibu ema andabano mkwa mwamu kuhumi wa sabi kwa kwa lenji ni molo konget tuguk cheu chemargosiek ko kiorani ko kialda netip nebo biikyok chebwone en olimpo Njoro chebunu Mauche ak chebwone en Transmara konyokotokosto ikere nguni ile kokiumia sababutab kikoyait oretab bombo kebendis Mheshimiwa President please tarwei nonitet yo tarwei kora kiwanjosiek neu aenge ko niebuliko olimpurwoni miten kora nekikikonye county government konyokoyai nebo olimpo Ndabibi ketarwei tuguk cheu chotet ak anyak kistechi biik kapyet en kuroni kikakisom kora PS nebo ng'alekab mbarenik noto ko PS Korir kelenji please en ireu abunu lelbanga ak kipkongoi occupation oli kotom kochulak ng'alekab mbarenik ak ng'alekab mbakaisiek kikakilenji mokimoche kekai serikalit ake nenyone konyokotar tabuni tabuni yebi mbarenik kemoche ketar nguni kotoko nenyon serikalit noto nosome bunge ndayoe chuto somok chu komekobik kiichon alan ngamakikonye koibwech amitwogik kilong'uke en ireu ak ketemisie akaba tuguk aketai tuguk kobun mung'aret nekakiyochike en ireu
0: ngoi mising ngoi mising Patrick
1: arap Rotich
4: Prusa singe chamke
0: chamke Patrick
4: chamke kale ng'wany weri ng'olole kakas tebutiet nebo tebwe
0: lekoibetabetoo Patrick
4: ami wey kabisa kokakibarke ak inhoma kidogo wey oime biik akinese kuroni wey
0: eyee Patrick karibu sana
4: kotebe nai tebutiet wey nekararan kabisa nekomwa anamakas komie ole okere en time ini kokong'et tuguk chekikakiteb ak chekikipromisenech kokakeyai chan kakimwa chebo manmei mobo chitumin kit korong netaa kamwa kora tinget kole akot kandoik chuton akichek maya president unee kandoik chekiolewen anomen yoniton ngechobe budget nebo kenyit agetugul kele kokinde county government nebo Makueni kokakikochi 50 billion in this financial year. Akobure nebo Bomet chito neo nea nemolu konyek nekaram nekta en bunge akokere kole momi budget nekokinde gaa obwote ole komiano boisionik chekeyoiwech ngot kele kimoche ketech ICT lakini mokere budget nebo ICT en Nairobi lelen bakorochi mokubetab kwanda keib rabisiek nyoketeksen inomen yoniton makosa that is why yoche ngelewenisie nguni kemwa kele one time en chuto chekikwo tutam kokokoyam tutam wote waende nyumbani kikipromisenech momii tuguk chemakiyae serikalini anee ko kiabir kura amanyeta primary school 6:30 nebo subuhi kianetayat polling station amustoi en bomani bobire resop kura kebirchi serikalini kebirchi president kirirtos chepyoso akomwoe kole lagoi ak ongikoi ngulia kikibir kura o Bruce kikibir kura lakini momii kiot agenge en chekikokimwowech chekokeyai number one kikokilenjech kiebekab itare tom kee kikokile kiebekab osto tomokee kikokilenjech kimeng'isiechin biikyok chemi Mau tomo kemeng'isiechi biikyok kikilenjech kisirwech lo kosir ata mwowech imani kyomwowech tuguk cheu korwotitet ngeker kyolenjech ichobwech ortinwek akoi nguni kokoonai ole tokichop oret kaimach ichop oretab chebole niwendi akoi oli iman anywei kokibune ne en kenyisiek ang'wan yukotomo iyai kemach nyoiyoiwech amun imoe kura MP aketugul nguni ngeng'olole imi etie nekikobar biik kimumech terekta ot en Bomet central etietab koyet kebelon cherak ile wekse sobetab chito nekikabar etiet matong'alech amatobwan otuchei konyek apana ongemwoi ngemanit ak okwek tuguk chekimwowech serikali kimolenji infact amoche amwochi kongoi PS Roni kimokoboto abakata kawet agenda neikoikonech lakini kokoyai That is a long-term solution. Magimi nerava ka tuaga awe kutor kiam. Kigalen jeje president pay tap chai. Kunyo nerava akpona. Silingata president jaygun. Silingata gilel. Silingata right to be kumi. Silingata unwe. Silingata. Tiga zoto. Silingata chai. Poyo tap trin. Amuno kwa kujomi jogo le chai. Silingata chiego e mandas. Tegi kogi legin dobe. Onge mama ne. Kali ya so machobwa nulenji ogone reason kebiruwa hura kege chonge kere ogone reason matitobwa na kulenji nenyone sirikali matinyo ni lenga mwogi chablam mi lam Kisumu mi tela McQueen mi tela Nairobi mi tela Mombasa mabomet nega ne special kutinye lam nubwa nuchobe nguzi ma mi tesimita lbome mi Nairobi Mami simital bomet mielduri. Mami simital bomet mi nakur. Mi veng nakur mami bomet. Mi veng Nairobi mami bomet. Mi veng mi tembe golimba McQueen mami bomet. Onge galala duki magitinye. Mi garin dege. Leme magitinye. Mi garin dege. Yaro magitinye. Mi garin dege. Olimba McQueen magitinye. Onge machi magitinye. Mi giwanja. Kisi, magitinye. Migi wanja na ilabu, magitinye. Koba ge tare ilo nima magwe, magitinye. Onge mwachi, magitinye.
0: Hongoi, hongoi missing, hongoi missing. Patrick, entakego shek sasam. Mwite chini kidogo sige mwongele nene misoko. Tulian kidogo sige nene mitesoko.
1: Yes.
0: Yegi iteseta endoro net abrani. Yega sakinebo yot, willing at it, willing at it.
1: Bananyuki.
5: Hongoi, hongoi no, kapsa, shima

0: lega masai ngalega pikyo kemi mao piga mao piga bulimbanga tabarigoi kar ngaleg kwag oweki nimbare ni pichon araka sana agwai ngalega mao angalega angatabarigoi kumubare kipisigi teki tegen chegeere ngalega mao kere diga ap college ni ne lebo direktos diga ap college ni ne lebo kutko mi chini gina mengegi eno lindon banga tabarigoi iyo kwa paga akten agiwe mbata ya kapeza kunja saru jeta ki mande iwe ako mbuka kipiga banga tabarigo imare nikwa kukinewe mao chita nikiyo nubige mao kukiuru Kenyatta ko angminister yane nye niki baful nikipare matiangi akuro itake nikipare regional commissioner nikipuro itake netembea note nikipare matembea ako kingi micho teta pikiyo nubige mao kukisiasa kipolitikul kosikaige won pige masa kim mara ni kwa chachwage pichonge ando len mara moja ako ikibendi kotini tinye right pigo ba kotini kisto biga gena gele gigenyise kata chigini bicho tete ko tinye right kali ano kibzigize junge tinye ECC nige ke kigile nega king one iwatch ibai bai tu iwatch kali among kali mote right ning mwanga tasige kono abare mira bare ni kachang ne aje mitena kuru alia ma gisato lembi chota ne ngale ga mao ps ne balan ki ge go ni gaji ki ge bua no visu mu besio aganye ge mwa nge lein is chenga da bini go ngete na usinye ita tin si tatua ngale ga mao angale ga mbare ni osuzu yote no o no ti mbare ni ke mamigi ne tar ki alia mo tar ngale ga bi ye chenga le ga mao angale ga kafiet magase chi ki ge mwa Borori oze chu kumebare mami arab ruta mama chimbi chumbi kibirungu rago ndea yue chige yue kego ni ngura inikyo mama kibirungu rane mebare kukoza ningu makibirungu ra ako ina menge chere mami president ewe ndi one time lakini me machimbi chu ni chama na machamin igeri kebele chito ne kwa amunga kinde katune unyini ne koko kibele chichota na namkuro te chota chuko cheme kubaru ne wala makimachin kakibele katune mibota chito kutkome chita tare pikyo mara te baga te pikyo ki bare mi be tu tagen ta geri be ma je tu ku chon dul ga ke te ke aywe che nguni ngale ga ma o ga ge ma ge le biak te ni biga ko len chi o ta tu ma ngale to te ta gune gi ma me ngale ga la che mi te ko ba bai tu biga of cost ko le biga of cost nyona ra bru ta cost ago nye ta tu no ngale ga be bare ni kimaja ngalega bare ni kingi ko pamia ngota genge ti ko pamia ni bare ni wangete Mombasa ko tarip ti bale ko tar gila mali ago barwe madarau ngalega pita ya gerore e Nakuru county megi yoni gerore ko mege mai bolis ki aje kenye ge yote ki yote mage gerwe jore ut ko mabetele ara mage mandoye nore tablo ngurwani ge bendi bo me nyanji tele ngurwani wa ager goroto jumolei ge ko komechi ta mumnyanya muga nyoger gibioni kenyogere mare ni kingi muga jachwa Nakuru kaundi kukimbare ni kyo magia ni kutake ya yue tu ucho ako kingina nyimbare ni kito mgigo itae Nakuru kutko magita tuwa ngale chona kwa kimenye mbare ni chotan ako kage
1: ngoy missing po yon tagine ni honi chote kasa kine Councilor Konez Councilor Konez en chilchila Councilor
2: alo ojamge
1: Councilor
2: ama gongo ye na basi ni kwa nyuru asiki yake ama agati ya kwa lenji no chamge chamge vya kiricho kwa hundi chamge chili la songo nyit ayye kaa ngalala ya rabi enimani tinei kumayimange mwa ama tongi imo ya wanga kitevi kwa ketevi mani mu amu lasma ketevi mani tikilele kakisi ni sume kuki kundion laki kundion yes kundion is kuma mika isi hini kite se tanguni mami peti ngo mami ne lakini isi kini kutugul agilene e arama gogo eni nale kili ngalal po ito yelo ndia nyoko kwa nale ka hospitali sa sebaro agawo mwa ingeti wale getu jene londia ni ago po isi rejista nge mwa gile po isi ago rejista nge onye tala ego gure hanyi sa gile rejista kini hindi hindi hindi bagi guri onge yo menge tukul yo nga gurte gile obwan misi mbo po isi kapil gila gile gurte jeta gile rejista nge ite se ta kwa na kwa tiko gurte jeta kwa na chupa kama asha yang lihat kibagi yang gini gini kok kibagi yang sesuatu.

0: I'm getting again. Katole Friday, Friday. Batoto basitsa. Kule nita kupeleka. Amata gemuta ngabesa. Kule nita kupeleka. Leo nu Friday. Wa unata nini? Nita kupeleka. Kule beki amse magini gwe bage birbek. Tuku char tuku. Kita sini sabet kera igere yani kama ni gotkosme muchi wolelo kibendi kitoyeka tulian hata kama ni wapi muende mutulie pole pole au amduku kena dragenyor ago tuku kitemo chomo wa megela kwanza weekend nita kupeleka pakiamse magia
1: Nita kupeleka hoka bibi ati waswai
0: Kale batoto wa sita daigo sekta managwa njiga kwa bata insight mood Kime bertane po aime Agone gige sune tetutia nota na baga asit kasite nore nota nemye Chamuange na msimu ene guantu utrege biru baisho nigo Toma gebe ndonyo Sama ungini teseta enso koni Amache chamuange na msimu ene guantu utrege biru baisho nige nore nota negara rangut mis Kumbe kage ya tuket koka nyane ge ya tesige mwawangele tugeta inon Tuga number 4 Kibatine Chemune, mabati chepo 100,000. Kire, inge ni ile mabati na ngombe. Chota njugu mwako bendi, lakini gongo ya munga hako pa tuga. Konge tangi batini, mabati chepo siling elibusye pogol agenge. 100,000, iyo ni mabati. Itile ticket nipo between 20 to 30 shillings. Tuga number 4. Kasa nchita ni tekse, imache itekse, anani itekse already. Yagere, magumu wa unga leke changa, mege na msimu inichu. Ala andugule, chita ni tekse, I plan ni itekse. Kagere, ago metinye kibatinik. Onjo kibatinik kibo silingeli busek poko lagenge. Kibatinik aina yako, chemoche. Goti moche kiyaku kibatinik imuwa ile, amache kibatinik keuchu. Kala gani, kolian. Bas, kungut kumanone, ile uyo kwa 100,000. Asa bangange, ago mibi haljika kibatinik nyege nene lengene. Start to 74 hash, amache iwe tuge number 4. Alandugu ligina mesimu ni 1, 2, 3, tuget number 4. Amwae pole pole amune, ange nolebi itubi. Mabete, agondali anen, mabete, amogimache bi gangwane, pole kato utie na mwa, kimache 4 people. Churu no gangwane, chitukul kwa legibatine kibo siling elibusye kpogol agenge. Chita neto amga yalisi ibesio, till ticket, aguko haroru na lenjine, leo kuna shida kidogo, mitabu kidogo. Mibi kiongo chil star 274 hashi, kumoyone. Kere, we ndi ne chita chile start to 74 hash for example akwa tuge number 4 as kule njine please complete the bid on mpesa puku wirchi na nginda pine po mpesa kere yende yiga kwende chita pine po mpesa kwaya meni ato matile gie na mpesa mawiru mese nipo mpesa hiku na shida ago shida nipo safari kumgage na gele mita abu non kumi wikecha mjin kasa yongi imache yalise gora Amune muche chile kochamun Mami biko sinye ndonyo Ile mitane Mami chita genga genga kicheche Chamjinota na mune kwa lenji chitukule De chile star 274 hash Ago yanu mbaga mwisho Kutkowe gun message na mbo soko murua Ine gole imigo mnye na tom gage agere Amache chile star 274 hash Agiwe duka nambari ine Tuge number 4 Alandugu ligina mesimu ini 1, 2, 3 Nika maono ale mami bikes Mami Yani mami, kwa hiyo siya kabisara haini, iko na shida, lakini kwa mashida neo, yani mashida and big, tukul completely. Maybe kecha mjin, kwa chile star 274 hashi, kutko tuge ni mache, kutko lewe niski ni mache kwal, bas, kutko til ticket, kutko yanjibaga mwisho. Danyi enon, iba isi na bas, na inegen, ichile star 274 hashi, agiwe tuge at number 4, enore nota ni mnye, touch FM, hello. Yes, sir.
2: Ya muna jila.
0: Acha magene boma ni ya muna enyi?
2: Acha magene boma ni ya muna enyi? Acha magene boma ni ya muna enyi? Acha magene boma
0: ni ya muna enyi? Amuna wala na edin?
2: Acha magene kabisa.
0: Kongo itu pchit konu mega pick 1, 2, 3.
2: Inge pirika alita.
0: Ila bateno.
2: Nana menu ili ba. Chitmona.
0: Yes.
2: Anuna gine vesa gengo.
0: Yes.
2: Anuna mo. Ne. Kaitaka
0: wa.
3: Hello.
0: Yes.
3: Gila.
0: Yo.
3: Yamune.
0: Ami chonde ya muna nye?
3: Ami yuwa lwe shila, kapisa amune ya kitesi yeto shila.
0: Bye bye, tache femme, nekabe leta ka amune olon?
3: Matinye nga lo liye kisi eri, aso eldon muda kwa liye kisi moru.
0: Kongo, amune olamo kisi weldon?
3: Matinye nga lo liye kisi eri, asi la kapisa, akiro limba te ska, yo liko ilia kapisa, marane, bifo, koto, mikilo, senjo, like, liko ka, fome, nguara mo.
0: Unota, ma, megi?
3: Aso, nana, gribiri bo, isi eri sakwi chwe. Ina to ne kimpat ki bosi si la baba ji ja jondro ke jendri akhi adi no baba abu ne deji ogra langa tara jamu wa gi ramu ne tara jamu gu ak pe na ramu gu wa gi mchi ya ngota ji ya sma da nyagal baro ti o nyu ji to ne le piro la ro na langa de no liel tuol agur to ne le ko li se no lomba in mari no mari amma u ti na gi ne in sai mo le lomba ma ji punda ak tik so langa na ba lomba ro re ne ak poli lai no lomba ba me Oh, ni tangga dia tak kerap dijarun. Yang suri itu nol lombok, apa nua? Aku air tak ni, negi leh nanti nol lombok, oldo ni rok. Aku ni air tak ni, negi leh punya tap jai.
0: Kengai?
3: Aku tuul tuul ni sila sila we. Oh, di kibet senai bahu dari siang lombok amo dia le bunyur gua kat itu. Kalau muda lihat jemur ustaz yang sahara ni dah aku
0: ini. Kengai, well dan santai santai sana touch familiar.
4: Hello.
0: Yes.
4: Yamuna
0: bye bye yena ba mani yamuna nye
4: Matini ngala bye bye kabisa
0: Amuna ole mite
4: Yamage ulo mi ye
0: yeah. Eh he gongo ineo
4: Amuna ola mana irabi
0: Iko chonjo gi bye bye magitinye ngala kabisa
4: Magitinye ngala ge te gi bye bye yena lien tiras mara
0: Gongo ine ba man
4: Eno lie baldo nyara ga ngater
0: Gongo tube chat go ni bir bye se takpi 1 2 3
4: Kongoi
0: tu cipta sante kata mbi chambol donyero tukul biki kerwe koma santa cha FM lo Yes Yo
5: Amuna ola bo tu
0: Iko chonya amuna ola
5: Baiwa yo mera ko ba ma ti ta ko na meria
0: Imi bigi bigi
5: Ku se guru ta si ma ngongo ni Beno fla ya bana na tada ni
0: Mendera ayi mendera imi tu le para ku se ma
5: Musa Nabian.
0: Amuna ola bo mendera
5: Bye bye Mendera Shina.
0: Kagai dena.
5: Tapi karena engkau itu baik sekali.
0: Lewat anak tu chat yes.
5: Nanti awak ini nak kota kota dengan sangat segi miuure lor wajib kumu. Ni Abraham agen nak ni bagus lah musuh ni kai kai. Atau masa itu pun coba tanya sama ni.
0: Eh.
5: Alen tu engkau itu baik sekali.
0: Kongoi kongoi. Tiangoi deno ikato mbicha ambo fwata na tuku Aonge na mjini hata bado tutarudi tukuje tuone itakuwa na mna gani Kasa nyamuangita genge Kako pichita genge ni kakwa ligibatene kuku ungo yako Tumepata mtu mmoja Kakwa ligibatene kibo selingeli buise kipoko la genge Inge gibatene kibo 100,000 no ananiko sebu Unajua mabati ya 100,000 Ananiko sebu Chita genge no Chita genge no Nika kuwa mabati Chibu silingeli buise kipoko la genge Kimoche pika laksomo Kira kikureni Ngoja kikureni roda Roda roda roda roda Wacha ina load tu Ina load mwitewa na dakika moja 1 minute Roda Chemuta ye gone Roda chemuta ye gone Roda ye gone 0713 Aguleti 695 0713 Aguleti 695 Roda ye gone Kakwa ligibatini Kibosilinge libuise kipoko la genge Kimoche pika la somok Ko uroda Inge ngini kamua une Mibi kie ten Ko chill star 274 hashe Magele ye ten ako Yane Mawe ndi through Ichile star 274 hashine Agi yale ngele kibati nige Agi ndepine bwa mpesa lakini Mawe ndi through Matilegi ya mpesa chibo tikete Ama wegu message Kagere Kungut ko chamun Nota na mune kwa lenji chita Ngutko gimi betu ne alisi ikora Amuntu tembi Inge nilega chitro danga Kala akpika laksomo gitio Mamichi Yani mamichi ndonyo Nendebi tu I alisi Kimache choru noka laksomo Kibati nikibo 100,000 100,000 Njitukul Kere Imo kuchamun lakini kirealisye kuma ekuki. Ngot kuchamun ago kirealisye aita kuwa kitu. Ego buywe to long tuku. Kimache chita netuwa mgae kwa lisye besyo. Chi netuwa mgae kwa lisye. Ago chamun. Hee. Alo deno alei zero. Kwa alei. Ngoro chita neti nye 30 shillings. Chil star 274 hash agiwe tuge number 4 isuwa. Tuge number 4. Mabati chibu 100,000. Ichile star 274 agi chil hasha. Agi wetuge number 4. Ama chepe egero. Ngutko ya nuni na iguliti nye bahati ne tom gage egero. Agare chitane gale inakata kabisa. Inakata ama nwechorwe. Mabati ngi isi osi nyimonge no legali anene. Leo iko na shida kidogo. Wanga changa ne wango intese tae ne transactions agongile ngalega Safaricom jutuko. Amache ina msimu iteno le michi. Sta, mamichi kabasa. Na alode na alenji goma chutuchi. Alode goma chutuchi. Kuro mgasi neto mga gegere. Amache ichil star 274 hash. Agi wetu geta number 4. Ndacha moon ina gole migo mnye. Amache big somoga. Piga ta choro nok somoga. Star 274 agi chil hash agi wetugeta number 4 star 274 hash kimbia kwa duka number 4 ngotko yanu mbaga mwisho ina gole migo mnye netom gagegera ina gole ne uko sawa aye 0717 kuleti 556 pongezi 0717 kuleti 556 kanget piga ingo tunataka watu wawili star 274 hash tuge number 4. Kimwache bi going 0717 kuleti 556. 0717 kuleti 556. Pongezi na tom gage gere. Kocha mjichorwe. Kasany. Amache bi galakata. Kimwache choro noga lakse. Aeng watu wawili. Mauno aninye. 100,000 100,000 njitukul. Ichile star 274 hash agiwe tugeta number 4. Star 274 agitil hash kimbia kwa duka number 4.

ni kayache ke ke kamine ishuan kami gini kayache ke ngalalen lakini kumwagenai amun kiri kiri ya gye noton itinye mood swing sait age tugul so kumagingen nako magingen ngotko kakilelun anan makilelun ngotko ibaibai anan mebaibai yani gerke sait age tugul ne kilen kityo uba ngalali ehe kidogo gele he kakoitchi kakonere kidogo gele uba oinan kakongala yane kwanza ngotko chito ne in chito ne ngalali ne ingen ile mi chito ne comfortable mi chito ne mi gomnye ko imu gomengisa kita ne mangalole kaiger emu mi chita ne mu igovura kita ne mangalole lakini ne de nyoru chita ne very uncomfortable yanga gisi singa pesa mesi te kalia amuni singenile ngesi sike ko kaliani nyengo ii mingo bwa tutika bilete kakile kaliana kaliani le notu ya misi

0: aka sa sianga no le
1: oi
0: aba ga ri bonu la kwe ta se go rungo ila kwe ta pui kwe ta na ra bise ke tinga la kwe yo no sere
1: got ke u
0: ka tra ko i mana nyo ni ta no le ne ma na si ri bonu ki ta la kwe kura go ka ba ila kwe ta pui go nyo go gere nge tu ki tinga la kwe ni kali ama boga kwe ke ti a ten du ku ya ngo ana ngo mingi ti a menga ali
1: iman
0: mana ka ngo ye te na kwa na na ra bi se ke to re family ni bo ti ti ko mara bo mi ngo lo o ke go ara tere mana ga ga ti ti te ko ne I le ka ngwa ni no ngi te no na ma so so am ga ma ti
1: ku
0: re re ni ki ni ma fa mo re re to si ni gara
1: ma
0: so am je pe le le chong go me ni go ri ga le ndi ke ro Baba gai ga berure ga berure ko ngete si gi cho si ni ngo si gi cha baba wa de ngo cha ta je su po berure
1: ki
0: ko ngwa ngo to li
1: ta
0: ko ni wa ji le u ko si po itu ba mu re a ba su po ta me le ngo
1: a
0: u I se re a no me ba be tu ne ni ko ga ya se
1: ko ga I ko ga ka besa wa na me da pe status of 24 jorana me je ga aye we we orone jita ne bae ngin na ga ki ga ji ne 2000 ne jita ne ki kure ngo jita ne kure ros ros ame pata 2000 aya ji orone ka ga ma le bi pesa iko mingi apa orone jita ga ne ki kure in ki kure in nathan nathan ga ki ga ji 3000 si sha kwe kwa to na na pesa apa aya ngota ko babigo ngata sok dega isha ko yengi tuje ke only 2 minutes pike obwane nguni kiyo kwa grabeni kwa ngobek dega sha choto ko ngoke mandeng duga na ko magoi tai lo mena ile ina rapsrim ke jagta ne ta to ka ke chike rabeni jo otimi ata angot kut ko ka ga I nyo nei ago to mi nyo rugi I wege nguni ne banoto age pati le mite 8000 chike gojin being mood so bi jo to mood nguni ngoi tak dega sha kar tamang mood ke dro agiyo ki age to kul naga ko phone ko nyor chike 8000 jabateta status 74 ash daiga yata kenge number 5 status 74 ash number 5 gorinye ne mio ngami jini ta gonyone bana ago serendan bi ka ago serendan bi ka lyao serendan ko ta ko mapema ko ta ko sakya imi lega sakya nda na naga gini ma status 74 ash number 5 akuna mutu anakuja eye wewe status 74 ash number 5 akuna mutu anakuja tena anan gagiu Doroni jita ake Jita neki kure ngo Jita neki kure Albert Albert kaki kaji 4000 Kasi isha kwe So kiri chike kwa ngutik chanyor chun kaya Biking rabi ini kabisa Status 74 ash Number 5 Ngoi tak 43 Kungu umata inyo Mabawata ake ne Kota kubata man Mabawata

0: Aiya bas kage ger guno ta duket number 5 agungku ni ka guno paro ndoke pe duket age ko ma nyuru ki ko mati imge kita seta ki okto ma ko ta ta ta ko jamu ko sarta a ma wa kainu ti ka bi kyo to kul jaga ki ga jibona singyo lakini jamu ke we ke akoi duket number ke ngi limited stock che 100,000 me jaga jibi ga eng 1,100 ko na me mungare na taka ni jenge watu wawili tu age 1,100 aya bonus te meeting yu ko gilengete siling 300 ko ago 1,500 so chap chap kasane ni olemi emuito ko olemi kasane ni mate jondani kako ni ndege sekta samgoita 50 keger yotok status 74 ash number 1 nguni kimi number kenge kaina isile bonus kongete 300 so ndenyo na ginyoru 300 angon go menyoru in 1,100 ko machang chona agora ben jebo she ko changa go siling sosam oroni chita naga kas kabisa agola rap serem iyo pesa mimi naenda na status 74 ash number 1 stock chepo mungaret jito netai naga ko inge ninyo ko jito negikure Janet. Janet ni kapaishe kityongan siling tiptem aksisit kapaishe siling tiptem aksisit aga kikaji nendet 665 so 20 kasi kaja mnguni puwa nepika pesa jitukul ko mameje ko metarapini cho status 74 ash number 5 irogasta ninyo imuitu kulo laimi kero ameja anam simo shakinyu aka ameja nkakuse kwa aerobik nyamoja chaka kwa ingen so inyende notok na wakini inyo nguni sogoni inyorchike bonus chotok kia raka raka status 74 ash number 1 wacha niangalie wanaume aka sale lene akejege mureni kama akere recho soi kumite recho kanya kanya ange nale ngalionu natingina mama nakatamecha kumwa lakini wacha wanaume na waseme recho metu wake sako ni mbara enda lakini nkata une jita nikikure ben ngo limba kapo ngo iku magine ngalio ben.
1: Yes, Rasrem, ya pune.
0: Acha mike kabisa.
1: Kongoi kabisa, ena ba sanga ibu na. Kange tera Rasrem me. Rasrem njo ne. Kange tera Rasrem me gire njo ne. Ogera no le la kwan ye magigi mutu.
0: Oi.
1: Oga me go be jawi ri akke tupcha. Kange te gire njo ne. Amma ne go nge tweri ko je mboi je. Ko nge ti no ji la kwan te ti ko no re ngara. Nga me la Rasrem me. Ko ta e bi ti ta je tupcha.
0: No to ne beto.
1: Amane ko chinga tuiri. Yego ngetuiri ko chaba ra kiriyo zogi. Kiri ngono jila ko ane beti tiko. Kiri burto ito. Ngato siya ra sere ne. Kuvijja bi kiga plano na ta mana magi aje tuvija. Kuma guru niya kapsa. Ta mo idiro kara weiri a pigi ni. Kuma guru niya tiya.
0: Iman.
1: Ama kung beto siya ra sere ne. Kuro nanda na teka bangga kongoi.
0: Aya kongoi kongoi missing benadi kongoi. Eh kai mo angalion baka manu. Aya kuto mawe ke anam si metake anam jiri cho nyo agi na si metake na ko mangalion recho. Ameje kosene nyu icho tungu ni status 74 ash number 1 agere tena ka konyor chike bonus nyu kikure ki protich ka kikwa bonus ba 400 kongo missing chita ne kure Julius ka kikwa bonus ba 650 kongo missing chita ne kure Jen ka kikwa chakine bonus ba 1000 chita ne kure John ka kikwa bonus ba 2000 twende kasi ameje nguni chi age tugu limit ode ke shaka ngwan chaka ko ngeti ngoi ta 50 ke ger yotok so mati mai le ger chosang ago ka mwaun status 74 ash number 1 ngo so amini to gale angkut kutu kainyo ni iweke sige kuna si matki wekta bonus jo Friday rani last manyor chikera benek status 74 ash number 1 baishie siling tip temang mu tip temak tisa tip temak sisit asko piti nyor chikera benek haya ka anam si meeting yu ngipa wekse kako ingen pikora status 74 ash number ngapi number 1 haya recho nengung parainda nguna recho soy mwagenye ngaliao recho
2: nini ane
0: uro ninye karibu.
2: Amigo mío, kakán.
0: Amigo mío, el apta iñe.
2: Amigo mío, la rizaco año en angelio de edad, ya viene a tu niño, mam cuando.
0: Iche, vio set, mai cuando.
2: Mam cuando, ya viene, tengo amigo mío, por cierto, a mí, ya viene, que a pesar, no, tiñe, que va a ir y tú.
0: Pas, muangu, no, muñe, de noto, que en la lera.
2: Ane,
0: I'm not going to be able to do it.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: So to mapi kangwanu, roni chita nekigure Shalin ingyo kaki ko ajakin 3,000 20 kasi. Roni chita ne basomok. Abigail. Abigail chepto. Iko na kainu to kai kaki ko aji 4,000. Kung koy missing Abigail. Tu mapi kayo mo kito ijake. Status 74 ash number one. Iro agot ko siri ni tagi. Bati na kujanga mara moja. Kakunyo bati ni nenengung kabisa. Labda gege ni ninye inyo. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kasa ninyo. Imie no inye.

maya mag sa jita ay no one is real. One lang sa big nani. Ah, soro ni jita raga ko yato. Raga ko yato. Ibig siya dyan kapisa. Kung ko'y kapisa mo, kao ka stand ako pa. Status 74, Ash, number 3. Oro ni jita na tayo na ko yato. Ito jita na kikure Silas. Silas ka yato. So ko ni kapisa kikwa. 1,000 siya jike. Oro ni jita na kikure Diana. Ka kikwa siya kinangyo siya jike. 500 kongoi missing jita ne kure Miriam kaki gaji 600 kongoi missing jita ne kure Margaret kaki gaji 400 kongoi missing jita ne kure Richard kaki gaji 300 Jemuta kaki gaji 765 we watu ananawa pesa so labato ragaraga dake shakangwan chakange sinye dake shakangwan chakange ame jabi kigile ka pesa korwa nataka watu wenye wanajikasa nguni ame jabi taman aragaraga indeke shajamut dake shakangwan chakange nataka watu 10 wenye wako na bidii chele jinge ndanyo 1000 na kwa barake kwa sapa ayu kuji kuje ni aragaraga status 24 as number 3 kage atas kenye bonus kuanzia saa hii wameongeza ikuwe 1000 na kwenda juu status 74 as number 3 ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
akoi tai le arab siret yani amwae amenyon koma inyege no akoi imagine rabinik cheiboishe kitongon ko silindip temongmu rabinik angot cho kikoite eng kanisa eng sataka kabisa irote aibu amu en ngeringen chekekoite angot ikoitoi siling sosom eng kanisa ikose kabisa ile moikoite so nyosokoni sinyoru rabinik chechang 374 hash number 3 oroni chito netai nekakoingian chito nekikure Michael nakayatwe kabisa ngyo eng biik taman kuni tameche biik sokol kakikochi Michael 1000 yake kakochut simet sai Michael ikostoi ano borto nguno ikose kanyin isin boiboi ability dakikaishek somok chonget oroni chito ake kora nakakeleji ewe kuchapa kakikur chito nekikure chepkemboi nyu kakikochi 2000 Gameboy amwaun watu wameamua kupita na pesa kungu ya mungu wakasobuane sokoni yani mungu na roho kweli status 74 ash number 3 kasaide nyo iraa

achage je yamme ke ga nyoru chita kabisa nanga nyoru ke bonus keri lege ke tichoke agir chita nga 363 shillings 525 shillings jamda ati ke ti fire jamda ati ke ti cheng kichile star 274 ash agiwe number 5 kagisirge le kao 80,000 kenya shillings chita na tenwe di kwal jinge ku inda 80,000 imucho otitia magenge ago ginye anaitia mguni nyoru ke 470 shillings ko Simon Itas kita kena tanya gitu ye. In 400 shillings, orang kejar cikai aku magelit tilian tu. Gulit tilian gara 25 shillings, 15 shillings. Kau nang gitu. Chile pak kita start 274 ash. Agi til dega tina tanya.

Sinti sinti agar na tarakan jorji 747 shilin skedjin bak sinti agar ke tiyemen na tag nye kima jite nanga tiyemen na tag nge te subuhi nanga to mi tiyemen bicho so mani kuchi ka tuwa mga tiyem kat nge te da subuhi ka tuwa mga tiyem bichwa nge te subuhi shilin bak ita star 274 ashe star 274 ashe agar ite tilde ka tira terse bit bit of fire Sheila ke tiyin bak ito agar ke tiyemen na tag nye oga agar kako nam kapa bichwa nge tiyemen na tag lagi dengan nyorchige 882 shillings. Imagine kapoi sian cita 23 shillings ko nyorchige 882. 882 nene cita mata itil tava dale. Usikate tena. Nota ni kurin Janet Sigei. Usikate tena nota ganyo imagine ganyo til la tai. Pongis kapoi sian 30 shillings itu. Hey. Nigo mwani cita ni jini nitar ko soko very interesting kabesa. Janet Sigei. Katilti katita tak tak shillings. Kau sih cik cik leji. You are a successful buyer. Kau nang cik. Leti nombor ini 171. Janet kau ikir. Nau leti 171 nombor ini. 80,000 kaja shillings. Kau buat ilat tak shillings. Leti leti katit kau kau nanti tiada ride. Acha gede. Pungkesi sana. Pungkesi pungkesi sana. Janet segai. Pungkesi pungkesi pungkesi pungkesi sana. Alright, kau tu mami tu ni playlist agen kedua terima more fire nampi tenu eh. Kau tu mami tu ni playlist agen kedua nampi tenu. Amma chega chang bika changa besa idonia ny ko ine chega tugu ne tom gelengo congratulations eh chi age tugu no ange le tom gelengo congratulations rain imuch ka itiam lagini tom nyorchige kunye no chengin in fact do tinye na amma je nyorchige chi changa itiam go tom nyorchige anago chi tane tom itiam ka besa embetu tabrain anago tom ka itiam besio imire de lagini go tigi leji congratulations ki gebirun si mait Kungu ni gibe ndige birchin in noten janet sigay ngotinge lagi gebrun si mait ko mati chutu lagi ndim ko tinge le to magay amma jibi gata amma jibi sigis amma jibi sigis edengune amma jibi sigis embiji tan sigis ku indaga tu lak 20,000 20,000 mesa sita le tuten ko lo goma ne ko 80,000 mesa zino ni le 20,000 at least 20,000 lagi ndi chenge big sigis Kichenge big sigis. Watu sita. Chebe ndia 20,000, 20,000. Tuwisi kwa genge. Kichenge big kecha. Ngut kumegu na tai. Neibe. Kumegu na bawangi. Na basomogi. Na bangwane. Na bamuta na kolo. Embi cha antukuli. 20,000 kutot kutot kutot aretine. Chitana wani gila tot kutot aretine 20,000. In fact, utamagi ndia wana mpesa direct. Sige chige ya nisimu ingu. Itile kitateka titi kumagibili unoko zimu. Direct of fire. Aya. Imiten rede. Miten mbuzi chepa 20,000. Ama sima yalji gaya chita mbuzi chagugat. Kinde una pesa so vitu bayal jige mbuzi chagugat. Kichile star 274 ash. So gine miten koi chutsoko, age bayal mbuzi chaba, 20,000. Number 6 is noton. Itile tigati noton. Number 6. Itile tigati noton number 6. Otutosi ak 20,000. Iba yal jige mbuzi chagugu. Aya wange tiensega di niton. Chile star 274 ash. Kongo tiba isi sibu na wangi tiengut kumatogu number 6 eh. Iwe ndi kito number 98 kule njini moa. More go number 98, kubo number 6, ichil 6. Ngut kumege re 6, iwende more. Aya, kuchita na waditinda isi mwetina wako ni ichil star 274 ash. Kubo ni listi nabatu kuchandugul. Iwe number 6. Number 20,000. Mesa sijita ile 210, 20,000. Ako kaso, imagine diwa isi 21 shillings, 15 shillings, 29 shillings, 30 shillings. Yani 30 shillings. Agu tu yak 20,000. Iyo ni pesa kidogo. Iyo ni pesa mingi bwana. So chill star 274. Mama jebik ni tan. Guru jita na masasa 20,000. Inguru jita na masasa 20,000. Nani gerile mesasa 20,000. Chill star 274 ash. Star 274 ash. Agi iti ayu wegi chok dota namba. Sigis. Mita jita na mita ne meta ge. Kabaga til na 100,000 tu ogu tin detile ko nyilandre na 100,000 ko menyoru enungune inge namune ne tu magayat ne atat ko namba 6 kitio eye mai gu itos choro no gabisa mite jitane kabaga til du gala mite jitane tago mi namba 5 ko gistege namba 5 kase kasa ne tito nguti machi gile congratulations ngune eya go mama je big nitana nguru jitana odi andege mama je big 6 lagi du maji du matile big tiga tisago Guru jitu nani yang dikeh? Makan saya lihat ni tata shilling garaono. Guti makin dikeh 20,000 itu. Chill star 274 ash. Guru jitu jantung mungkin tiem bepesio. Ni deh barang ini dah mite ni. Jans gud gomite jansai gunitan. Chill bakita star 274 ash.
Cil jitu bil status o jita ne machi gir gitu so konitan. Ichi le status 74 ash. Aya we number 6. Kai cil 6.

ogo le jigi tu kostene ne iyono go ni tinda agenge na tsogo le turur go mukto inde nyona ko to ma nyege e sinya so magura e jemeje dege na tsene botama muta tai basi jovri no le bi studio an e majin kostene ne kastia ge tugul no tene mi tinyona kastita age tugul no tene mi tinyona e non ni tong de bosta 274 age Kaskos tonye ni agoni ni as nyagoni chinda agenge ni nagi testa limba Facebook the star in ulimba Facebook ituge Augusto nene kase njito noto ni miten yona in inu nitoge imu gitugosto indo ni menyur chige 12,000 imu menyur chige 12,000 in inu nitong nipo star 274 Asia gele jita age nyon ko goto go berberege goto go berberege jita no tani miteni lagi ni en ingun gi to gostane ni amo ne gi to gale jini ko gilin jong gi to gostane ni kagi bua no tong ne bo 60,000 ali jing gi to gostane ni rai ni go sabatu rai ni go friday ago weekend en gorong gi to gostane ni tigitit number 3 In digiti number 3 gitu kostone ni kelenji ni 60,000. Imagine ni yon gitu kostone ni imu gotumbo inyurchi gegi gabisa. Imu gotumbo inyurchi gegi lagini en inguni gitu kostone ni. Digiti number 6. In digiti number 6 gitu kostone ni. No, number 3. In digiti number 3 gitu kostone ni. Nitong the star 274 Asian.

Basa Jovri ak brada eno lebi studio ku yo no toji Basa Jovri ak brada gituga Augusto nene gana nyamwa unenye nyona ngurubik 200 jeta gituga ngurubik 200 jeta gituga nyona amma jay til tigitit number 3 imajimbik 200 jeta gituga Augusto nene agetugul kwendi ag 3000 agetugul kwendi ag 3000 eno re noto nene gene. So yo no toje basi jovri kituko sone tene bo star 274 aje tigiti number 3 nyori jinge 60,000 dil tigiti sege angwan dil tigiti sege mood kituko sone ne enore notong nene no tene bo star 274 aje.

0: Allo witu ulio tenigi wa kogi ya ino tenemni agoyo ya ino tenemni. Shalom basi jofri ak brada.
1: Shalom, shalom,
0: shalom. Gab en gogi tenigi le witu ligi wa kogi ya ino tenemni. Kumbibi kikos radio en guni basi jofri. Kutuma yi gotisi kutuma ili anen amagi tauni rai ni saayet. Sinigi gotisi mbada.
1: Amagi tuye saayet. Kema abu hat kapsa mi mama ge. Nikasari mese ipuana bu tinye ngon dano tinye rire kapsa. Ne guren windros ya langa tino limbo busore to engap to bengwe ama ya kas buana tere kole nime ukua kole nime ukua nikikua wale ni kikisichi wale nime ukua nime nikiwa na ukonjwa wa kidney mi ndio nilisaliwa na kidney moja for the last 5 years I have been on dialysis. Naomba maombi yenu mniombe kabisa nipone na nipate pesa ya transplant nyumbani.
0: So
1: tumache ki sochin agonyol
0: akchake tukul
1: tarte go mukta na bana terer kwa moi tena na mungu abri wasi moi several times ago so ame tarte de ake cha bana terer mi utagani go lejon kimo kingera fisa ngisia ago mo ngi noy ama cha moli amo cha lenji uitu le gi wagita ya te ko gi ache o moi bible go leger ke ya chome sia ina mutagra au yoi so chi tul ti yoi mutata ga tul magi muche ke mwa ga ine mu magi muche ke mwa koi mute ne ibun la ne esa ne ke bendi ke so ya on yo le mi go mukta ne kipsen bet ne ga ma go le manyi ke si tinin ko ko ma mu gas aman wa jo ni got ko ma mu so ra ki go so ya la historia ne ke guren salamu ko gi len chi da gi sa da ut go le etun ko nyu chi ne ba baru jo sen ma wa vi go israel ni nyu ago sa ko to ki ge we igas kola mundu mbwana ira saete agi wa lugita tu lo burji jota burji ose so na gole ko igiate ke moy to ga ine oni hole boroi ne ke moy ga ne tap ko mundu an so gi bendi ke so he chi age tul ne ho sei makini ga torte ne basaete nam ga ne te mule lang agi ani le mi ko mundu an gibson gote ne mucho ko torte ne ago nyain amune jere me kumwe wa mungu tani wale anenda na onyoi ako sobi ya jirami ya somangu kwa hile ta plow kumwe wale anenda na onyoi ako sobi so ayo ni wale ikibendi kisoe kuonyoi kwa mungu tani kutuwarati ama imi yondone yagen imuche kwa rai ipune kwa hii muti kia ter ter imuche kwa medya ka alie imuche ime ke kapesa kapesa nini ibuate kumwe ihiri kutoka mnyamu nene wa isop ama cha amwale kwa ngeten kunu ko yo tungara go mungto na korgete sinyor go mongne ten mule dangu age na ile mi gupta ya ni mi gisungu mu jugo torat pi onge sao wa na nyon ko mungto na nyon sa bago ngin la historia ne toror ko mungto ni gito we ya ge tul pa ba ni mi ten gisungu ta mi go bote la ngatu tin ne nemye pero ne ne ngi ta ya ne sobe ne ga bu anda ngu sigi losu na gi tororin ya me ge go ni go losu na gi man ya me ge go ngongoi amune nda mayne ko ta mag mi go ne ko gi nyor boroi ni kwanda mamu ngimnate nyon ko nyoru boroi ni baba mamu ngomnate mamu ko gisunate tapke amagamu ne gitindai o nyoru na vase ne laitoria ne nyon imnyindo okyomnyenu ne tindai onganole nyende te loimi ko ne lo laitora nen sobon magabi kipsem ko nga jereng ago ngwen yigimi ko jere tapke legu kisoptosi ene tonda na bangwen e sobon ni tagi sobe ne baborto ko chagra rtauti mite nyalil woge mite ngewele nuege mi nyanwe akto ke changa ter ter awe nyende laitoria ane nyon niki boruge en kipsen gwet kityo ko yo lege mochin chi to leti ye goy mudeta na wanyalel ka gwa ane nyone saene oporoine sige mwa ko goy mising amu goy torete cha gwo ne nafas ko i chamwe ki mi ge sobe agene jame tab ke sige gurin agi torore ge ta yane nyon laitoria ko gi bu somu te kyo ko gi bu tumu te ki bamule le kyo tul si ye re che kipsen gwet ndame ge ne ge na rata te ne che ko si nyi te ge ta yane nyon ngomi go chi luta ge tu ne ge chi ne ne mo bay bo ge ta ki somi nyoy tab ka chi aga tul go mungto ne ko sere tyone engi berwe tul le miten pi kyo ke borye tap ko len jin che tin tu gon aso men gipta ya to le ngwang ma ge ngun kher magutik aso mutik amule lwe kwa tul ku ye ingen amu mami chi ne sire ni ye gipta ya amu ge mwaile inye ne ngen amu ngongo tin tu tul nga tap ko nyegu tu ko tul ot mi tin ri tap chi ko nye ne gipta ya ko nyu na nyu no mi ngin ke ago ibu so mutik amu utik atu pesi kyo tul yo sere tyone ichega baba chi ko butige legu ichega icheket chekorongchi sobonwekwak taing'ung mi chechang chetumdo beekab kong'en atkan tugul amu ng'woninwek ak uinwek chetindo en borwekwak kiptayandenyon inye nekemwa ile isobe borwekchok chebeku inye nekemwa ile anyoi ak osobi inye kora nekemwa ile atie nemyoni en itokinyin kiptayandenyon elomi sobe kiwendot yasho wering'ung en ng'weny kiisob chechang chekimyondos en korot age tugul ak nyalatet age tugul akot Lazar nekikakome nekikakiityi bortanyinunet koking'et en chekibek amun en kwong'utiet nebo boisiet nekiyai mesia laitoriat aoni ole inye nekiimi oginye imiten ngunon akoi tebie mewoloksei akoi koikeny baba manyikisitengu ngot komemuch ikas kasaet ak somutik ak tikenoikab lagokuk tugul chekose tugoni okakoming'ingei akonam kanet mulelwekwak koyan kole nyoru toretet en saani ngoa kou noton ngoa kou makutik chetindoi mulelwekwak sikosob kosopcho akobebaitu kiptayat nenyon kou yekiimwochi ako laitoriat komuktoindenyon nekisome toretet akobo werinyin nekimyoni en gaa baba komuktoindenyon kimwa ile ngoa kou yon imoche aon ole kiyaa kou noton akot nguni baba asomin ole yochi somutik tugul chekose chemokyingei biikuk koa kou yemoktoito sikotoror kiptayat nenyon amun inye nenye nekeborugei iku ole mwechin biikuk nyolilwok alak tugul ak uinwek chebune biik ityachi age tugul en rotishet age tugul ngot ko lukusik chebo setani iker kong ak iste en kanet nebo yasho baba laitori anyochin kat biikuk ngot kobisto osiek amun kemwa ile kibirkeyan ak inye nyoetab kat ngosopcho biikuk tugul ot chemi sipitalishek chetikindos en itosik chemachechwak mi chemiten ot ICUs mi chemiten HDU baba komuktoindenyon asomin ole ngoriremo siyoche nemi ot chemi kasualdi chemiten en ngotisiek cheterter baba ot chemiten sipitalishek cheechen baba komuktoindenyon angen ole momi neo nesirin inye momi chepkerichot nokergee chuu leu nekimeloim akitokyi biikuk akingosopcho sikotoror kiptayat nenyon ayoni ole ikose akiwolu baba chemiten inyolu ak uinwek alak tugul ngokasak sait neosomoni simoketou ot programini laitoriat koik boroindo boroindo nenyoru biik tinye boiboiyet nenyoru biik katyaknatet nenyorunen biik kolosunoik chetoror en kiptayat baba ayonin ole imi tebi kobotech ak ing'alalen ichek en nemakeng'ung sikor kobotoe boroini en tetutiet nekibendi konye nemi kobotech sikor kitoroin ak kemwa kel kongoi kainet netilile kosobe mesia ne laitoriat nenyon
0: amen alright kongoi alright kongoi sai noton kaisa noton ongen ole kakisochi ichek tugul noton nemuch ketindoi koimut neketindoi itaji fulani ko noton nekakitounen ako noton kichokostenenen nekakoitin ende kosichi somok basa Geoffrey sikebendi ketau tetutiet akati kichopurgeti ende ketaenge aenge aketau tetutiet brother shalom
2: shalom shalom terer
0: imiten komye o brother
2: ikye baibai terer
0: kabisa en mesia
2: baibai kabisa
0: karibu sana akat buri noten nebo kolejin
2: ina akat kostoikyok tugul ole chamge kostoikyok chamge kora en kebeberta olde tugul ole mi kostoikyok kimae kikatke konde chitugul eut barak akole kostoikyok tugul shalom shalom shalom shalom ongen ole en boroini kokokubur biik en tabanutab redioshekwak kewechi kongoi kabisa kakosir mesej kole kimi ne kole kimi in kakolop koech ot kimi in ak biik cheite karibu mut
0: asinyekemwa bichon badabada shalom basi Geoffrey
1: shalom shalom manatere
0: ikati noten nebo buriet sikitaun tetutieto
1: kongoi bwanatere amoche amwoe kamuktoindet kongoi ne kokoribon akondoyon en wikit komugul kongeten kingebakaktegee en studio akoi raini bwana Terere kokoai nemie kamuktoindet amoche amwa ale kongoi mising en kandoinatet nemie nekoindo kiptayat bwana Terere akoyon chemiachen kingebokta ile last week kokimande akeba olimbo mulut elibo korichore ele kibaketache bwana Terere en oret nebo kwong'et amoche awekyi kongoi biikab olombo oljore olkai kondochin Paul Gones ak Michael Derer director nebo Green Light ak bichon tugul chon kakituchen olombo oljore amoche ale kongoi kandoikab kanisa kondochin Pastor Mibe ak bichon kimiten tugul kikimwa kongoi nomon ara Terer watamne biikab emet biikab kokwetab oljore kerubechan tugul kibwa biik bwana Terer
0: kimnotet
1: neo okot mama nekuren in kibore autuano nekautuan

0: Yes, karibu.
1: Ame no ni ngetere nga fatete. Ibu yinyo era tere.
2: Yete ni boko itabai?
0: Karibu.
1: No to no to la sa abgo tingla jubri got no rafi mrenge.
2: Ato aja wa tiet kabesa agite buji ta ro mese ga apka tet ki tu ngwonu.
1: Ni de mese wa lo mo garam burda mese.
2: Wangu torat ko mukto ine. Mhm.
1: Onge zati ni nga ngo mili te ina mo ngo ngo ma.
2: Mhm.
1: Aya, ni ni aba ba itu me ni.
2: Mhm.
1: Ora aba ba itu engi ni garo ne te ne tu gala go yo te ne ke. Anda na mi tu gala timo agu to di e je go te menge ago pike di ko to je ga ti ne te bi ko ko le bi enga ni ze ne go ri we bo yo ti. O ba ke bi o ze. Kuni bare kungun boy je kyo go ngi ga go to anga si bo mori she ko go to to sku be ninga ga ni se tengo kongo ngo to la mune ngi no jugri amune ni bare je ko pasta amun ga ki to no go no go mumi basta agi nge de ngele nge pasta to ri borte ne bo mo au ga nge che bio ki bio so ka au yo ndo ne tenda kyo me ne pi
0: Kirgitjoge enyon ile keat pugisit enyon gitu gostene ne. Nothing was star 888 ash. Yat pugisit nothing ge jam gitu gostene ne. Kenyurun biksu mo bigangwa gitu gi sagoy bas jobri ga jam biga sir mesi kabisa. Ago magma ji ge meten biga lagi ne ani. Yang ga guni goraga sir tei boisi gitu 1 minute sagoy bas jobri. Sugabit goraga so man message ste jang ge mitenyo. Nothing was star 888 ash. Majengoru ya sabiga lag inye neyo te bugisi tene kune inye neyo te bugisi tene kune kitu gosta ndene ya bugisi agi wa che kondete enore no te gena arana Ronald alright tene binje limba masingoro
2: singoro
0: hello All right, sir. Let us see. Jenny, Jenny, on. All right, Murevu.
3: Hey, Arab, there.
0: Yes.
3: Hey, you got two about that video.
2: You thought you got it, Kabisa. Murevu, you got two more.
3: Kara, Arab, Kabisa. You boy, boy, Kabisa. You did two more. You boy, boy, boy, Tingal. Boy, boy, River. And you're not that lagat. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, All

0: ti ko le ka sinye sa na tring sa ka ribo sa tofri isa yuech
1: oge sa ko mo to inde nyon ko anda la toriat ne mnye ko mo to ne tmo ko ngin sa se chobo ge mo sa ne bo ge mo queen ko ang wang ra ta se ge mo ko ngoi ki to ro ne ko mo to ne tmo ga ria chem nya chen ko nge tenga ge to program ne awe sa ne ko me ge gi loso kari ay tuku ke ko mo to ne te ngalale ta ge tul ko ne ti se tul ga ge net ke a ye so mo ne se ru ti ke ti lile ko me baba mo me mo nya a me si se ge sengwe amu na fase ne ko na fase ne ge ta ya ta so ge tangwe na ge cha bnye ge ta ya ta so ge tangwe si ngolo ji buri ta ko le njin a ga mo ga no le kari ay tuku ke ge ta ta so ge tangwe a so mi no le en ji tul ga wa so mo jondo ne ko nge ten chi tul ko nge ten ga ge na mo gu gi mi ang no le ga gu ya chi tul a go ne ora ngut ko mi ra ta o pa bo si to ra to ga chi jam ne mo lol ji mbi kyo ge lo me a gi ru to ji so wa mo ta la tul le bu ne bi ke ta ya ne bo tu ru no te ir ne la to ra ne so be a ge chi mi a chi inye nda ti nye gen ku ne wa ma ne go ge a mo mi gi ne te me na mo ma ni gi si te mu ko ko me mo chi gas so ru mbi gu la to ra ta gu ngu to ngu a ge chi mi a chi so ru un family se cha ba ba chi gu bu to mo lol ji mo nu ta ig la to ra so cha mo zo te kwa ngolol ji no so te ka gi che baba so cha mo nu ta ikwa ngolol ji logo so cha msi gi kwa ngolol ji si so cha logo ngo nyu chi ge gat ki ta ta so ta mo chi go lel ji so ru mbi gu wa mu to ne ta ma ti ba ga te ru te chi ne no ra ta ga to gul a ge chi ne mi gi ta ya baba no ba to ru no te chang jo so me za he a go ba go ri kwa ke go bi tu ne to yu se ang ale ke chang ke go ya mi chi go us logo kwa wa mu to ne ba to ru no te a so mi no le si a cha mi a chen a gi to ra ti gi ta ya ne nyo baba ne sobe ko mu to ne wa imanda mo mi gi ne we ni nye a ma ten me gi le ta la historia ne nyo ne ngi de uno go gi ta ga tul ga ge ngalale a mu no ni ole tu go le jo ge som mo gi mu che ge ma che chang a mu ni ge jo to tu lut ko tom ge ngai ngwa gi tyo ma ge mu si to pur ye ta ko le jin a gi to ra pi gu go mu to ne wa tu ru no te te go re ga blo gu te go re ga bi gu ngo te gi go re su go su la ngo le ne ge ma il o bu ra pi tu le ngali o se ge le ta chi go gi che gi tu ye lo me ko ma te to go bi se chi a wa te bagakta ge igo chugo we kigege au nyu chigega kita ya ne nyone loim ngorire mo aga chemnya chengo muktoide mami gene we ninye berule chogya we nemnye kirgete se onbata chefem ogi beru laito ta mungi wae bai sieno ne igo itiko stoi ko ke changi baretyo che igo nyur go berule no engonde ta ga tul me utene chage che go ibata je loim si torte cho tengo ne tapke ak pai sieno ne nyi gizne ga kita ya ne nyon igo to si ne mogi chuga mogla sege ogi so me torte ngu amo mogi ai ye chengot ko manye ke tayan ara sorwe jo ge beche nyaj amun nye ko ne ki mo mo ke tinge ndu tul ngwa ke tene nye si o tege tu che te tu tiane ko ngat ka le ko ba tu bi se ki ha go ri ba ki zaban me kwa ba to mi ri kwa a por ko ko te be jame ta ke ngwa ne nye amun ki lo su no ki tu re ga ne ngu en ga ne ne tri lo sabe me sia la la historia ne nyo
2: amen amen amen all right ki ba shi ki te ga se mut as ga to ra ge ge touch brother ki ba shi ki te just only 2 minutes 2 minutes a ge tu ki tu na
3: Kui interel somos ya ganorigo to ne yo. Kuin interete sugun go go torete, go go tole ta ti go te ti ti no yo go ro. Ke ne ni mo to ne yo. Kui me voy a interer mama in the bus no mo na gira la ga go ro isaite. Kana mo mu en go ni interer go gro tu go go ti ti me voy a interer
2: Yes.
3: Engkau kuat kara, kita nak main betul.
2: Sama-sama.
3: Antonio Guru, Ari Sagara, Ronald Rosa, Ronald Driver, Victor Ronald, Kipway Bodaso City, Kiba me too, who got his word, Bonnie Basin, my new, who got his word.
1: Ewa presentation nako ba this program in bitu tabra. Nako sumo na namo ay kung gustoy ka kicheg, chigo buri nda pantabre ito ay very attentive. Ako sa sa kibucho. Amo chong mo chong lemong ay tubuche. Ngko bira ko muto taburiwa. Aki tulong ako sa nagsibi kibindi ni kimo ay kung koy. An amo chong kiti amo alo kung koy. Ako linji kiti upterer ka nong itengo yun. Wagra tuang gawat tiet lao kyu kuanda nyono lao
2: yes
1: akye tu pye tu lut karu jang gawat sing ba gawatin
2: gawati ka bisa
1: an churuno kyo ke chang kyo kone gawat yo se bana tera ma jang mona le kong koi bi chor wa nyono bare Emmanuel Bombo enolimba aljore ko gate ba ante bu tendu ko len jon tos no mege ngalega siasa aganiza Mateva na gule muche go onget chita agoso amachere nebo siasa ogo chita afkanesa kosi tu nyo walchi enmi gino chita age ko maigul terere limbo olcho ara ara direct nebo green light school le yataje akpol kones en lombo aldany pichong yataje tu le lombo olcho ara ke mage mago ko misinga mungi wabagitu agen en tauseni yataje Mijitan meeting kau dah lakukan, nunggu aku mungkin kalau penyuruh lima kali apa katanya, en lima cep takum, dia boleh chandel cep kuri, rono, lakukan tak Bevelin rono, dia boleh lima kali balkong, kita mahu aku yang tuan bicara lima kali balkong tu, bicara macam cep takum kondo cimbas tak lenat, balenat kos ke, agak ni kau tuan, kau dah mungkin kau rencanet, agak lagi mahu aku yang tahu sih, aku bicara macam cep takum tu, aku itu pesuruh ni, agak macam tapi chandul ke mahu aku missing. Amu bayi sih ni kiki ayat tulip agen ke entari kini nong kiki mite lomba terusun. Mici tanu pada Simeon Mutai. Ini lomba skylight silhouet. Aku apa ni? Agot fikoti agot chano masaku. Pecahan tu jom mite skylight kemo agel kongwe kapesa. Mici tanu pada chon ngai tichen lomba solabwe. Aku alini kau tuan boyon malishon, kau tuan gip timbal, kau tuan jamdai. Aku tuan pecahan tu.
2: Aku mesti jamdai.
1: Jambal lomba cium ngaru. Kama jemua ngaruk, katua jambo limbo olala, kondo chin choil, degon choil. Ape chantu jambo limbo lala, ayo katua jambo limbo aseka, amu kwa kire mama agen ba aseka, ne gure nen, kiware, kigure ngo, kigure nin, kigure n, chagilin, kurgat, en limba aseka, ale ni kapesa kiboy boy, agen miten gomnye, miten jitane kigure n, ben wisen limba mulot, ben wisen limba mulot, Mau aku kau missing my friend, amun apa orang lagi kau tiga tukul, cungnya tu je salah buat, demoana elilima mau je, agen Dominic elilima kemari, matkai kikat kek apa sah, mohon alim jangan nungguin engkanya ni, lagi ni orang alim bercinta kaya ribet, baga alia, tunggu betor, tunggu taya, tunggu jamnya, ayo kau tuan bicara elilima kemari tukul.
3: Agun macam,
1: ayo tuan, you assista. Leguren, Rose langat.
3: Rose langat.
1: Ini lombok kemarin itu bomur tap director jealous. Kau tuan kata Rose, agi lenji kau tembaza Joffrey.
2: Alright, agi geterati pasta.
1: Mita jadi nak bare Michael Poyon. In malam mana mita limbo seani. Kalau lihat mita bikin game itu kafsa tuget ini lama saya anin coba ikut kursi betul tuget kafsa. Aku limpa siriat berfajar, kondocena masih agri. Apa yang jangan berat terus cuma muncul tamu kau ini untuk tuul. amache kityo alenji kongoi ngobiro kitata wakiwa kemnyat kimwae en sabot nebo chitugul kimwae kongoi
2: kabisaet
1: chesawakwe bwana teren atkan tugul akubwatechen somutik kwak che ngenyoru en oret olongonake kora beek katomwau ne mama nikolenji kikuren Florence ili mamulot kitaje kabisa emulot yono kitaje kabisa bwana terer turgebendi kabisa kukibaibai kiskutene kumye akyorwa gani kitoterul mana likikurene kautuwa ngayne lakini ono likose Florence ikotwe chorwa nan kikimiten
2: kini
1: ombo peria ono
2: yes
1: ok mpasta mivei akaniseta wala ombo central akaniseta wala ombo akot Ogot Cheres, ogi katua lopo olimbo ololoi bange.
2: Kengke yoko kotoke Mr. Tinga mwenyewe.
1: Mr. Tinga mwenyewe. Mizene ngapkora na.
2: Kengke.
1: Olimbo
2: chibu. Une wasia?
1: Ma, paibai kapisa bote. Olini kukotua nulombo kulu.
2: Kengke.
1: Kanise tabo olimbo Ronda. Pastor Evans olimbo Kikonor.
3: Macedonia.
1: Macedonia olimbo Posto. Koyua. Kibirwe chanda tu. Ulaku olimbo Tepsoni. Kiaptako olimbo Kafsagut. Lomba cap kemendir kurob dikun sike awru janda tu le magi muje ki kat kam ko su olandu gul ki mo gele ki bay bay age cha mo ko kwek tugul
2: orai ti kongo
1: so di jofre ki so yo ko kwe
3: malum ngeti engap sangaru primary ko ko tindere gura bay bay malum ko le
2: kenga thank you sana gogay
1: ara kongo bana terere
2: orai ti kongo pas jofre a ge brada ge lo bindere gani sa koron
1: ki bende limba gap kenara mungkin tinye tuyet ne kokiyo magani sosia chota mut mosonek ap kenara sosia kiptemenyo o limba susain ko koron ke miten kibagenge en limba kap kenara kocham kiptaya
2: go go go so ama kwa chemnya chene
1: tariki somo ke bende limba kokir limba kap savet komo sta to mana ile gurene komo sato lakini to no maganet komnye kocham kita kutunge bende kora paise ne miten loton
2: alright go go basi jobre ma kwa kemnya chene
1: no che
2: en betu
1: amwa chini go go chitugul bwana terene soibich ne toretech in material ale ne soywech en saet
2: ageleni kongoi bichanga kaya ngalion ole kana kabisa
1: kongira kontendet ngobiru kepta to waje chamnya chen
2: kongoi thank you
1: an agoni ol mami tan baisyo ne kiya pana tele magnyo ne torete an eche gat ke chamo go mukto aide te age gere go giko toretech despite the challenge ak tu ke changi miten ngune ang no lingen rap tere le go Wap tu spika very expensive fuel ngone.
2: Ngo gromit gromit emeza.
1: Gromit kafasa mwane.
2: Ani kitugelea kitaya.
1: Kitaya ndemnye. Au eche ko kimwasirut kole kionyoro bucho goitambuch. So mami sai ne gete monte ni gele ni kita ko ne chegele na ngole kita ko lele ngole a a. Eche ke so kitaya so tore teche. Ang dabi chin ko ngilele ne kabwat ko ine. Au le mnye kora in
2: Atoretok
1: kwaitiondane
2: kuyi
1: ki kutorete chacha mwachini kongwe kanisa kongwe kanisa mun ki kwe verta wara no embaise tatum success nebo boisyon ko ma success ne nyone cheget success nebo rito nebo touch FM success nebo kanisa success nebo churunukyo walwisha za pichanda tugul so kelele kongwe agelene chitul so kogerun kitayate taye boisye tagatul so anganole kamu ala chang messages che magi mu
2: yeso ngoi si wigina kini yer
1: ogotin gwene tolon ko muche oger mesa kora ko walum en message mi chitane war sabat ili basacho en baringo
2: yes
1: ko le got one rap there
2: kongoi thank you sana sinyo geso manu wigina basi
1: chitane ko bo ili ba metete bara metete bra da go
3: not
1: metete metkei en ili ba marakwet
3: marakwet ndani
1: ko mache kapsa bole kwa gina mkan sa ene mono ton kele swa wara kita ya su gone gim na tete sige sin na vaske be lota
2: all right
1: e bui ko mage tin al prar
2: en kon ko all right ama kwa kem ya chene a kon ko en titi na tin ko ibe bisini brane ga serta na tin ko monge tu go una tage ga to gora tin ekip ta at ago brura ago ribo gora ya ta new weeks ya to tin mo mani
1: kon ko ibe
2: ago ro nu bo ka to an tu yet en olimba
1: Olimbo
2: Kap Kinara Abogatuan Hegisan Kongo Igatuan Siman Agile Gigo Igen Gunyoko Simani Agile Gigo Igen Gunyoko Simani Thank you sana Gege
1: Mi verta na mare Pita Mutai Mocho Wala Sigete Stengora Sae
2: Kongo Thank you sana Ama kungi tulanga tunote ni mnye kitu kostone ni Baga bitu note ni Nibaha Awigina Gorayen Friday kenyo getajin anyo getestaa kibagenge tugule Jumapili getu yetuan en asubui esai tamana genge nego mituan edu notarabata chalom gwane kichoge Wilton Terer gemitinak brother gubota basta Geoffrey thank you sana kongwe inye noten nige chinitembetu nibrand bayan guni kele nang kongwe gubringo muktuane tagi noten nige goa nage cheru yiko iti basta ko thank you sana gubringo muktuane tagan apten shalom shalom shalom engatune mnye gwanyon